0: nyama achanya apa.
1: Ah, raga raga muno.
0: Pamwe impovera pa.
1: Ah, wende zvokurumutsika upwe vinyange wapazo.
0: Akamba ini ningwata ka fresh.
1: Fresh zvimuntu ani.
0: Akamba makanta pofena tsanga mutoire timuti.
1: Woi, tavase kavagai vararambya. Eh, vararambya pete dzobu. Kofige vato.
0: Nini nakavakamba ndevafyo kuya.
1: Vanake zvinji. Yona je inchitova shupire muntu anzira. Woi, tsepe tre sunga pe tre bazza pe. One day pe boy, one day pe. Akasanika boy. Takwapo kure genchitobo na shupe nchitobo.
0: Ah, hawa bakamu.
1: Hawa ya kabai. In fact, dekano kura nda tiye tre bomba no kubombe.
2: I'm so KPM. Dikam boys. Kagaisa.

0: opposite All Saints Church. Quick Two Cakes Galore, making every moment sweeter.
1: Shani, we mwana wandu mwana kashi. Lelo wakumanyo mulungumo. Na kukumbide palo, pakumanyo mulungumo pachalo.
2: Shhh, dalaleni, mwala busha bamayo. Busha nishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
1: Pantu, umulungumo wakumanepo mwana afyarilwe. Wanyina no mwana, varingira kukwekela mkuchipatala mkubachenjenta.
2: Awe, nangu tatuileko. Bali tuchenjenta wino, sana elio mwana afyarilwe.
1: Awe. Muli ingire fio kuweki lako ilo papita umulungumo panu mayaku papa. Ilo nakabiri panu mayami lungumu tanda waka michenchente no mwano kushini kisho kutila mule pola fio wino. Ilo nukumono kutila mwana le kurano kufunguluka konga nepo afikile.
2: No mbakabiri echo ndeika ilana vama yopanshi kuishishi leisa. Kote bachita fio nsefio.
3: Oh, hawe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na nguku pele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiye nifye na vena mwenu wa mishindike ndesheni.
2: Chisuma, ngata kutila bonsi babili mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kuweke na moku chipimo panuma ya kupapa.
1: Chika nkala sana bana mwana.
2: Alefyo mwalanda fya chini. Lekeni nchipekanya tulea.
1: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanina bakwata umu mibusu mapano mayaku papa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi neko mubelele.

muri ono mwaka wa bulimi byaleni ne chitekelo byaleni ne chirumba na zamseed chibe mune kabila okubyala kapya bwangu nangula imbuto ya mwaka wonse ba zamseed naba kwata imbuto ya hybrid ye balali enu nga chakutila mule kabila kapya bwangu iyo ile itwa ultra early variety saleni ZMS 328 ipya mumienshi itatu nangula limbi mule kabila imbuto iyo ibyalwa elo kabili ifumya ubusomboshi ubukala mbanga nshi byaleni ZMS 620 nangula

0: we mwana wandi mwana kashi lelo wakumanya mulungumo nakukumbire palo pakumanya mulungumo pachalo
1: shitalaleni mwala busha bamayo busheni ishu kuchelela ifino shitabashi mwana
0: pantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenta
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenta bwino sana eri omwana afyelwe
0: Awe. Mulingire fyo kuwekirako ilo papita umulungumo panuma ya kupapa. Elio nakabiri panuma ya milungu mutanda waka michenchente no mwano kushini kisho kutila mule pola fyo wino. Elio nukumono kutila mwana le kulano kufunguluka konga nepo afikile.
1: Nomba kabiri echo ndei kalilanda vama ayo panshi kuhishishi leisa. Kote bachita fyo nzefyo.
2: Oh, awe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapera na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiye nifye nabena mwenu bamishindike ndesheni.
1: Chisuma, ngata kutila bonsi babili mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kubwekera mo kuchipimo panu maya kupapa.
0: Chika nkala sana bana mwana.
1: Ale ifyo mwala nda fyachini. Lekeni nchipekanya tulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapanu maya kupapa. Moneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubelele.

0: you to show them. Shani, we mwana wandi mwana kashi. Lelo wakumanyo mulungumo. Na kukumbide palo, pakumanyo mulungumo pachalo.
1: Shhh, dalaleni, mwala busha bamayo. Busha nishu kuchelela ifino, ushtabashi mwana.
0: Bantu, umulungumo wakumanepo mwana afyarilwe. Banyina no mwana, balingilo kukweke na mkuchipatala mkubachenchenta.
1: Awe, nangu tatuileko. Bali tuchenchenta wino, sana elio mwana afyelwe.
0: Awe. Mulingile fyo kuweki lako ilo papita umulungumo panu mayaku papa. Ilio nakabiri panu mayami lungumu tanda waka michenchente no mwano kushini kisho kutila mule pola fyo wino. Ilio nukumono kutila mwana le kulano kufunguluka konga nepo wafikile.
1: No mbaka vile chondei kagana vama yopanshi kuhishishi leisa. Kote bachita fyo nsefyo.
2: Oh, hawe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabie nifye nabena mwenu bamishindike ndesheni.
1: Chisuma, ngata kutila bonsi babili mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kuwekela moku chipimo panu maya kupapa.
0: Chika nkala sana bana mwana.
1: Alefyo mwalanda fya chini. Lekeni nchipekanya tulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapano mayaku papa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubelele.

funi solo zavele zamgadi izolo ay bengibheme nayizolo engitshela ngey'ndaba zayizolo ay engabe funi izolo zavele zamgadi izolo.